0: Nispan kay pekarexiko, ay malayakta pekan ninko kuya payasinya. Huay ke masinchis kuna, asya ninga pekan ninko?
1: Amita kota bakans.
0: Ay ni kakarya kan kinoka, nokan kani kan ninantang. Yapanchis mi hoj ay yulia kanchis. Kunan punche inoka yanapaseiki, pakari kan yanapawanki. Sichus kan alguien kan kichayka, no kapas alguien mi casa. China tatak nyau paruna kona peru suyu pitiaranku. Kikilan tatak sapanka wamani kuna pipas, kiti kuna pipas, suyu kuna pipas, ima tiaranku. Sichus ima sasa chakuipas, yakta pikan chayka? Yakta runaka, manan suyan tapu kuitarakcho. Ima inan noka kasak nispa. Manan, aswampas ninkun. Ima inatang noka, yanapaiman, ayniman, koiman, ima yakparuna kunaman. Kunan punchay kunaka,